damay no jam ka vahu opadam himo minute na di da id pagunta ko diti tabi nay kapivas yan ang usuba binsan po mahubin ako sa ikatatanod dati da makinangaw ko sa imbahan to ko mo da kadazan iisaw na din pamagunan may kadya basa ko maza da iti TikTok tabi nay ko kiva di mas mongonsam bambangan kiva nagi moy mugad tika mamanaw moy kiva ababazan mi gadi ti amamuaboy bo i pina swat nga bidi ti damana ko paihanay kat pinasi ababazan zu tapi nay hansan atuhok kiva nagi di may tindapo na kalamazan pisa sa van kiva may tindapo kalamazan pitimungan paganakan dadi pati amusan ko bago miyampay da paponi hozo pihi dia zu tapi nay ko ngabi kiva minamihi hozo iaitan da miyaga sakot tatamaw. Manta di Rina kadati diti ay kampung Langkawit. Hozo sumusut pakiunisan di Reddyville onuna po hozo di Ana Stanislauska na bah pintonda niti hangad ko tamay mo. Kiba naging makiuni teka makiuni hozo iay tando sumodop na po tadaw ka di datu isay MY Ismail jadi indadan na po kyo anum aiso di hozo nga nuna po hozo di datu MY Ismail po kyo ni Zandi tapinay di ti mantad i kibabay tapinay Jimmy nandikin na mo to ko hozo di ti

Damay no jam ka vahu tong upadom vahu minit dong suvabid pagunta ko te pinay. Bia to ko ko zuvan tavan do tadaw bay no. Ino to mo te ko kito doid met Malaysia. Doid ka pabalan sosyal na kayo magon. Tadaw bay no tadaw ko nom ko dupong upadom si zam buhan iti ka vahu dong suvab min sasadop. Umasam did pipi akine zanon habi na kazapan ng sakit. Sadap tinggod umasam dahil pipiyo kinesanon panong sakit nagi dongo sadap kiva siyavok tika jerobu kamay di yan pa'y gontap hinasud vang palamtaw darja Celsius tasibo takawas tahong padamimo darja Celsius kosadap nakasam yan pa'y kiva tongus tapon pipiyo kazu teko lan kazu nasapi nasugi tangus tapuan. Jadi kansanan tapi na ngabi dai nembo na po habi na kasa paingizon ikiva kazu iti santal nalun te ko idos dahamin naton no kakamot ngabi di kiguno megada kulita susuway po nung kabasa nga mugot nagi tagadon nung aiso kagunaan din no kazu habi na kasa iti santal nalun ngabi matatangkap doid kekampungan avasi da mangazu pitabangan pitabangan memihangga memutu memempod dina kazu i disanda talunalun mega potay da tamahang i naikat sinampug kasusuniza ay katimpu mega diti tu madat tangus tapod kapanaki bago da kabahingkangan mega dinan takan da talunalun id sumuang da kampung hipaga mu kinarut pasi patu kivapi sampuvan na tapinay o minamihangga da talunalun na kamoy o mnohanan au tagal mindad do mentad bogisan papakwasa tuhun kampung sandi kapasa mangazu do miagadino kada demanja abo kaniya so sandi nga kanu anu manguhan timpu taponsol. Tumiyamos dahil kasahimban, boss, kadazan iti pinagyang papatanda huhumazaw nga di kadazan. Au di atagak, makazaw, iti Esther Betsy Genuine na mi Joseph. Kinawat ako.

na tapinay ko nga Rico yun sa samod ko so ako ni Hazodi tapot na po nga Hazodi Father iti Michael Madoy humudok minamangon o na ba yun na jam ka vahoy mga pod minute o pod pa minute tapinay ko nga vi nga o minsan po pamusan ko o isa ko pa yan iti na po nga pitu bungan paganakan sinakagon buhanji duvangay budu mga padam onom. Jadi pakyo non mikot noy kalamazan iti tadaw paganakan di Azu sinakagod buhanji day ho id hintun huguan siyo kampung Tuavon Pinampang na jam ko pa miso da tumimpun gisom jam ko nam minsa sadam tadaw bay no tadaw ko nam ko duvang upo dam si Zambuan iti kavahu. Dadi basan na po o basan non di Azu nga tumanod da tema votik paganakan sondi iba paganakan Nuya, Binayu, Mosipo, Jiulan, Mosino, Sikajat om Lansangin. O iti kapayhan manta di ponikon, sinakagon at ko ababasan iti. Kapayhan iti. Itampinay iti kagundahing Clarence Binayu. On si Candiazo, pitibungan paganakan buhanji. Dubong ay buhud, bang panam onong. Pinay ko nga vi, anang makinaw ko na hozo sanghun bantugan suganday uvang pinampang taon bay, no? Dupang ngay budo mong pudamanam. Nakwasung, dahid panantaban na sa tanpagun. Om, nakahantay bago itang ko duvo. Kinaw ko na konsikan, Sadri Masrani Izo Nosinduahan.

Izo na sinduahan kadi Sadri Masrani. Sugandoy na sa tanuvang pinampang om sugandoy na sa tan pogun itang koduvo. Tapinay ko nga vi, pupusan ko na di kasahimbaan to ko do tadao bay no? Tadao ko onom ko duvang padam sizam buhan kabaho taon duvang ibu duvang padam onom. Hazo man tadi Lily Gindop di aitan. Bye bye kawan. Bye bye kawan. Nadi bye bye dia zutem nai makikinongau di naikot binasi ongosuau ngabi om kanangan ko pusanza. Ada ko kukuvai santab di nebos da mazak di TikTok potai ko da itko saimban di ti. Tanda da penuau suau da gai kuma dia zu da tikit kesahimban bos kadazan kio. Kotawa dan do minakinongo om nakambus kuna bos teka bos bos tada baina ditinu ansan nakpanak dizu da kafakasan om kadahi vai tumanud vagu da tada suvam mukinau kesaimban bos da kadazan i iso no dai pamagunan di bawasan mentadego dai no ko pongavi do namot.

Jam ka tulo na yora pamagunan takaw gitiyo na yora sabaw VFM kasalulan na ragurumurut pasisindaganan takaw monsoy.

0: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragito makalala tojo, mulupoy ora lalaing, intornoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mang kaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
1: Sabah Merdeka. Pamparamayan ra oros Sabah atangon da katalungo peramsa ari bulanti gora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun jam 3 tarungo per ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai Poyora sasai oros Sabah donga ribu donga paramonom.
2: Kan sayang oros Sabah, intara RTM, teman setia.

malisun. Yana masauk kini bitru jamal kosanakau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakaligagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwitra puso taka apiha am ahintin ito ra arul ra uwat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: katutut kaki. Aun asal patmuyun ngumbolora ulundra media sosial. Ang ngumbolora ulundra media sosial tu, abulang iwit rasa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, pono pakano rahu onsoy batikin, ika pono amatik. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Mitawoy indalang mabulisan ko.
1: Raich na mangineng takape rondo rimbain tari kidit jack nakalisar bagu. Ini ngon takaw rinote.

Isan po, kabisanan, kapirubaan, kumatin sa nang tambalot, lebih-lebih, ito, agun eh, kapangukab da radio, dati, Jenny Jen, kabisanan, tatuang kumadya. Ang tambalot na hitihid, FB, nakapagulo, minay panuwa, itikus gasabon, kabisanan, tatuang, tapin itikus gasabon, ni Julius Wong, hiti nagi, ponsiko, isabin kangot, ti David kangot, kadi, sabin kangot, kabisanan, tatuang, tadaw, konom DJ, kumana nagitay sa nang tambalot, sa Bav FM, may pengampay, makinangaw ko sa limahan, iti, tabi, basan, ang bulutok, tako, gisam, i DJ, gisam, mapupusan ko sa limahan, ti, konsiko, kadaw, konsiko, nagi, ito, magangat, dot, mga ruhang, had gisam dat kompokon jam ka po 2 petang atuang bayna ah jena takag ngaharan lagi kami daw kabisa nang tatuang DJ ka ham kumanay tay sanang tambalot sa Bav FM good ponsi ko togu mo tabi basan Melchior Miziol andang lebinjang kabisa nang tatuang i Victoria ang kan lagi Rylan Reyna minay silian bah kadada ko lihoy man hak terhian ang papailang tika salimpahan miti lombos med FB ka ponsi ko kumanay tay sanang Mempo si kau.

0: Dopo un biglietto e la memoria.
1: Posso go?
0: Om Kumbh Sana Estimem Ponandam, Paisa Isaim Kuntalin, Yobog Tamparole, Atob Kampung Ponte Tamparole, Tampine Tampulan, Yumbun Gandarong, Sintom, Sinting Suntara, Kalyon, Gamun Tamogong, Mulhin Johnny, Sabin, Yagang Kemadang, Peter Madihin, Lao Sam Girang, Satide, Gandilo Mogong, Masere Ladat, Thomas, Jelios Dominic Caso, Mohin Lansume, Mogong, Bagang Sagi, Rumpan Lantasan, Zad Kiyulong Aiti Hokan Iti. Om nakar mo ako na mal manang kudha di mimbaras. Om yehehe lakagod sinasang nga nga harang ikira diyo sila tarang ako hum tayo ani siya di aray tanga rando. Jadi makila ko nga rando tino. Kasi ko doko ito Pinay.
1: Bampo si ko kumadi aja ni.
0: Bye.
1: Lagot-lagot tanit itsukang nun narab. Ano ka na? Kasi ikaw dyan nilunag na kapaguluh dat minamaramot hit-hit. Gunti ko alam mo sa pasan. Balay to ka tit. Pamalahuan ko maduh pagulo makinang ko sinding. Hello, kapisan ang tatuang?
2: Hello, kapisan ang tatuang kumadi adi JLP.
1: Kapisan ang tatuang tapi na itang pulan. Engkura na hina.
2: Bangun si kau ko di kasadap to asapo sa malarasamom. Hindi kami nagadaw yabay, no? Tao, iriri pa ito rasam din. Sa nang tuntunan po, no, yan, hiway, titik ka pa, DJ LP.
1: Tuntunan da nga, ah, da naro amit ang tangos may galik ka sa dap ko, eh.
2: Oo, nagida ka pa.
1: Sumarati ka sa dati ka pa, di.
2: Nagi ka pa, puhad di tangos di ka sa dap, at pinayhan nila, alida po rom, huwag ngay pa hilad sa ruang di.
1: O tilib ngay tinitud sa light.
2: Ikan lagi.
1: Mbak, apa lembusan apa sana?
2: Mbak, kepagulu pam kumapa dia di JLP kepisangan data tuang am. Lantaran dat alidale das paganakan nu kasih tikit-tikit tempo.
1: Nengkana ya kumadek.
2: Ikan apa? Masa nak kupanti kau penain kuri lah kampung kau.
1: Mana?
2: Segala paganakan di sika. Ingkam satur lagi. Manika deh lah kampung ratau kut. Tablod na ki, nakikambalutan na suway-suway, tanga gulo na pa kaya Abdul Malik. Kung si ko di pasan no dito no, di Abdul Malik, tanga sudahin ngayon no, arahian lit, paing rong o kanta yung Rusim, mamasa ni Rus sa tinod, kanta, nag-iitit, iya nilunag dito no, haratarong akuntasong musik dito no, di mamasan ko iya ni, tete kamad, para na may pamarihan na lahat durian, no? lagi ito, pwede ikaleon, imadutin, ibagang sagi, ikatrin gimbat, iadila, rus, lagi no siya tati bibi, po si ko, nandipasan no dito, kasalimahan at kadajan at taritika ay lang siya tati ito narong ako pasan no maya gawasap nag ikoyok me ni Peturus ipaulos medyo niupin ilanlinggang medyo gimbun yubog din pantay tamparuli nag yung bun kandarong itumas idansi pamasan na tinudansi nag Asip, Ilungkin, Mijalina, ako nagyan ni Juan, sintam ko daw, haratam kong balutan ko din, at kampung kiyaw, magaldi, Ruslan, Liamulia, ako ilan kampung daw di kampung Taburi, patay ka kampung Nulupo, kiyaw Nulupo, lagi,

0: Majakong Majuna, titik kompletan Swed agumu pada letih nga ai oa ikuopiti pama titik kampung kapai Julime pemposik kapana Julime ami uliam ho dia pernah sakit dole ikuti ai agumu pada letih nga angalihuan ko ngaran ng kaguhom at ako sa tingkompletan na tanganaruh ko sa pasan niya man kung pa naging ngaran ay gisam na jetam kampay kung may kompletan ngay yung pipasan ko sa pinangan na tatuwa sana talidali dahil ako sa tikin-tikin ta daw sanong dat kadapan ta kontino ay tit kasalimbahan na para suso na may kakana DJ LP
1: ba may kakana po si Koko Madia na kana baham kana kinahoto ko sinding diti idnipi manta di 10 o 10 baham kadi Elia mamasan ko kumate sanan tapi na itambalot tam nagi sanan makikinango pasan kapi sanangan kada Erga selimbahan bersedusun sabab FM senang kapi ya.

0: Kan patut banyak dah rekaman rolo om lagi WhatsApp kada. Paham harati melawan balai tukang meramit. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, kau bisa nanti tuang.
0: Nah, kau bisa nanti tuang ke madek tempe nae.
1: Eh, dansi
0: mesti. Oh, idansi lagi no. Yang kura-kura nak kabar tempe dia dansi.
1: Amma sana kan dong ibang alasu nang jadi itu ajarang lumarun.
0: Tegi ya.
1: Oh. Itu sudah belakang arun ngaru ai di tokoran.
0: Aru hai kai. Aku minta ngai dat tangus panang hina da kayo.
1: Minta ngai ka kasih pagoru ai lah.
0: Mm. Bahom polomusan na pasan no.
1: Ba kapagulo pamikaw. Bige.
0: Ponsiko.
1: Aku nak bilang ni, tapi ni ada lebih tampulan. Tuk masih kau, nak tampulan tu. Kami ke, kamu kau mau kelingan deka. Pasang kasar itu kan, di mau malah tambah lagi dua orang tu tu yang kalau belum tim, jasip, kalau baru aku tengok, ada mungkin orang view. Jadi nak kalau kau mengilingan ni, tengok pisang-pisang kulon, keburuan kita bulun lah. Kalau aku dah besar, aku dah gondok kasasari. Om, mai kau lepas sampai yang nak, sekarang aku di sampai yang dekau. Rina tapi naik.
0: Rina.
1: Rina kau biasa, tengah ada tembalut.
0: Mbak, apa sih kau?
1: Oh, Mbak,
0: ya kalau. Posisi kau tapi dia dansi. Biar nih lah, kau bisa nanti tuang ke Madia Pentan untuk selimbahan di tim Maya di TikTok. Tidak rita lagi. Bah, iso pemalahan, bagaimana makin ngotong kau ke sinding. Halo, kau bisa nanti tuang.
2: Senang nanti tuang lagi di awal di Jika Suau.
0: Kau bisa nanti tuang, Ros, Singkuro, no kabar. Lidas-lidas metu.
2: Amoi dah sida tingan iko tinasu.
0: Nai kata linasu kai.
2: Oh.
0: Aku nak rasam. Aku nak rasam di kesedap tay.
2: Nak rasam di kesedap pasal senang na di kesedap tu pasal sendiri dati dari bagus di bain no aku di bagus nak rasam.
0: Aku nak mengurus yang dah denda dan apa.
2: Oh mingka na di beti di kita suau. Dah don po panak le tuan.
0: Oh bawa. Pelum pasal apa sana?
2: Ma ang katawadan do ma pada diaw ang pagkanakan no
0: miagal na po
2: ang katawadan ko nage do yung suso biyabi ito iti nagilibag ko do nagyanakan no libag ko do minimang umut diaw di do salop libay no iti miagal nage do pagkanakan ko do iti kapag subo do so biyabi pagkanakan do tampinay ko do yung bono pay salutay sa chambok. Nga manuso pa rin ako musik nga bili po kano pala taon naman doon ko megadi Lucia Bibi megadi tampulan katawanan tampulan pahingungo nakongo so kasi pa to napasik daw ko pahingungo so nilipason mo dahil ko mabi pa rin ko sa megadi adumalik to kiba na sundawi lakan nga nito nga hansan doon na do. Oh, kung maasun ako ng sudawi daw di bayan no, nga, maun namang mo. Mega nagidi diagang, mega nagidi ubog, mega nagidi John Yupin, pagkanakan daw. Mega nagidi, hobi pa di kasa di Joseph Patilo, to salalo, do, ngukap do go do inumbono, po nga bi, mega nagidi Lucy Doyo, mega nagidi di Petrus dahil di Dambunan mi Malius Maludin dahil di Dinobong at sa sao ko nang gido nga isa Lolid Ingang pamaso patawanan di Pason dugo di Minggu ni nakatay Lonely ano na ba ano na ba ano pantop nga pwede makikinungo nga pwede ti pagbabasan do in dusun tunay ko pinasi iti na mati din pumagunan na abasi do o kinungon pa ko ulo sa mabiyabi al pa ko ulo ko pa gikikito nga som kopi ong out kono po di do sangyan to ko do mangi uungkap te do sangyan do kiba do pangungkapan sentop nga pidi ako ko aait nga ma ko do pali po mo do mentado eh yung bison do di tom o di azu na nga pinungkapan ko si sadok di minority na iina di di no kita dah dah zau dah penghul dah di malam pasang kau ni dah go dah sedap main dan aso nak pengaman ni dah suam suam tu ada jadi apa dah nak kena
0: hina kena posiko ros makiu ni dah pasar malam keringau megal aso penghulud ngamalan kud mintang tino nong harhat timpud ololo mentok kepelan kau o gumo asinding dit na kolod man tad dit kau ni dat tuang bay na nong aw asiwatan po ni karohian na kayo nga kada ko kaos sumbalan kasarid polud it timpun to bantol ka paham ka na ginong hok tako po sinding dit na wayaan ko pinempatan di Rosita Michael lami Richard Gumbari sa managi i Justin Justin Dilow

0: Baham kagulik ka gumin pa dahil pirapil pinusig ka sa limbahan to ko sa limbahan Baros de Sunid Sabah VFM. Hello, kapisa na ang tatuang tumpinay.
1: Hello, saya.
0: Hello, kapisa na ang tatuang Adila. No kabar, yeah. Pengkura na duvanson te.
1: Abasi ba?
0: Ba, palambusan na pasan. Ay, sa rasam. Ba, rumasam. Rumasam suab, bina. Kalau masalah apa sana?
1: Oh, ngaya payam ko bang mukya.
0: Oh, ponsi ko.
1: Senaje, leleng, kolen tejo, mestila males, nasi najijo, am lagi lagi sana sana dah, kita pergi jalan sana. Aku mau pergi ke mana? Tengok tak eh, sampai lagi ke kampai nanti. Ako lang hila ni siya gagawin mga genshin nabi nabi kaila laliit indang kalung kabil walos ngobil hindi kan sayang hawi kayo
0: naliwan pasuratan ba sa mano ba pa si ko kumadya enak na naliwan na tong kapan na mong roh kumulutan hitihid FB nga haron nagi akita kuir i Florita la Sabam Lorenzo si Charles Loginon si Sebastian Francis kadi Sebastian kapsanan tatuang tadaw konom DJ wensanan tambalut makikinong otong uli kasalimbahan iti Sabah VFM King Run Egi Samzet tabi pibasan ka Elizabeth Bat insan po kapisan nga tatuang kumari Elizabeth. Hello kapsanan tatuang tapinay.
2: Hello, kopi sanangan LP.
0: Kopi sanangan tatuang ubog, nakarasam hin ako sadap.
2: Isadapan ka ni habat, nakarasam masapaw, no? Karo tang muslat, at isang kura tapuhod la.
0: Mm-hmm.
2: Dahil na na pa nga to, koy, alaso tumod.
0: Alaso kay? Bam, ako na bilag ko rin.
2: Hindi na rumasam pa dalad, swab, kago.
0: Rumasam-rasam ka, dalad, swab.
2: Tanagi.
0: Ba, palamusan na pasan, no?
2: Okay. Ponsi ka, kapagulo, kung mapay di ka, may ampay paganakan, no?
0: May galo po.
2: Tanga tangali, das kasari. At tumuli ako, pandada, tanga pasan-pasan na tanga kambalutan. Kaya gali, tampinay, ikaliyon, nagi, iros, ilad, sugod. Ponsi ka, pasan, no, loros, nangaw ko na, eh, nagi itampulan nga narangaw ko pasan no tin itampulan ponsi ko nagi adila ponsi ko adila no ngaw ko na pasan no nagi adol malik to kay adol malik lawa na ko sugawil no nagi janilinag janilinag na ko rato magulingaw kapya radio no arwal talinga ko ka di DJ LP nagi yasip ilungkim itumas diyan ni open paganakan daw tinesator ingam sator yung gungandaron yagang ilagay umadang ang bagang sage manika garaok nag-iisabin idansi pansikaw idansi nung kapano ko dikaw nag-i Joseph Batilo nag-i Lucy Tayaw Maria Johan, kayok min, sintom, magumu, padati ay LP nga, retan ko na po amantadat, parikatat, yet, nakampay na ngawi at ang ngaran-ngaran ni kayo, kamulutan ko ngawi, kada ko kakaos, tamo ang ngaray at ang ngaran ni kayo, to nakampay na ngawi ang ngaran ni kayo, rampasan ko, kumaili kayo, tabi, tadao milisya, gitit abuntol. Kapisa na nga ng mado, pampaspisa na nga na sa nang katungagan takaw na suwab ang mga lidas takaw nga with painsanan at mukit sa sukun makikinang ang radio. Erere na LP nga at araw na po ay sinding dit Joslyan dit tinipi ko'y pamanga kung niyon, okay LP?
0: Bambalan ko'y bintang ka.
2: Okay, ponsi ka ulit.
0: Miyagal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, saya.
0: Siyo, menguling kau. Apa yang sasa dua na radio, tapi papi pianan. Arul-arul telinga. Halo, kau bisa nanti tuang.
2: Halo.
0: Halo, tempi nae.
2: Ay, ako yagang mantad kayo madang.
0: Yagang mantad kayo madang. No kabar tutuang bayan na yagang.
2: Ato ko yan. Susata mo ito di alaso.
0: Aduh.
2: Nakarasam di kayo ikanihab nga. Ah, nadi bayan na.
0: Ah, nadi bayan na kayo.
2: Ya, nakarasam ko may pentangos to. Kapuhan di mo ito tangos sa iti.
0: Ba, om, pentang ko, pitangos di kan to.
2: Ya, to koy. Magkuradak po, kanang manok ko.
0: Kuri pa di manok ka man natilib?
2: Iba, dapat jingat manok na, lo, natilib. Ang kurakok po manok.
0: Ba, kuri pa na manok. Siyaw na po, kanta di manok.
2: Yala.
0: Ba, palamusan na pa saan, no?
2: Masano ko kapag ulupong kumapa diyan may pagkanakano la.
0: Oo, pansi ko.
2: Masano ko lagi kumana ko balutan ngayon magalit ang pulang Abdul Malik Lungkis Adila Genupin Yubog kasi ko na pasan ito Nubog kami Thomas Galinanag kami Sintom Ikayokmen Marius Marudin Rosy Sugod amun si ko na pasan ito Tino de Eros, kami Petros di Tambunan, kami Dansi, biduan di kampung kami Madang Bukit, Pasan, kapisalangan di tatuang at tadao ko anam, kapisalangan di manambot ito tadao da kamansa da masamator mikot, tabi pabasan ko magkawin bolta na tayo sanan. Kung sikaw na tisi, kakana.
0: Bam, po sikaw ka na kumadya.
2: Pansikaw,
0: nilikaw. Hina ka na. Pansikaw. Magumot ang balot ako datong bayan natin. Mayada kayo pinsa sarakay da manahak tarahian. Taga-like ila kasalimbahan beti lambos. Mayada FBM naging maya dat TikTok. Ipain rongaw da radio. Balay da kayo minta da sa radio. Pinta da. Saan siya bah, isa pa malahuan. Hello, kamusta na ang tutuang?
1: Hello saya.
0: Ah, halo.
1: Oh,
0: kapisan
1: na. Naibang ko sa pulan.
0: Nanog ya?
1: Naibang ko ng kap sa pulan.
0: Ano nalihuan nung minangungkap
1: sa pulan? Diyan, ang ilagam. Ang balimilya dahil natuay na.
0: Tama ti. Lai, doko na tao naka rumah-rumah di Amalia.
1: Oo, ginaba ko daw. Ako ka mo sa tawang ko sa basilay.
0: Bang.
1: Oo,
0: pansi ko. Hina ka na. Pansi ko Adila. Emelia, ihumon, kanadig kang balutan. Makalansanan datang lidas-lidas. Lidas-lidas kasay. Bah, kana. Malihis na ko. Mampay sinding kampung mampakad. Pinampatan di Oking Omitom Saloma. Mila papaguyo-guyo dat gakod. Pasalan na gakod dat karongos sinding niti. Kana, may taka. Ega selimbahan bersedusun sebab FM senang kopi ya.

0: ginawa ka sarili kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanhan o sinisinindit o sanang sinisinindit kolehis dat kinawa ay sa nasuway in kasalimbahan Bros Luzon sa VFM.
1: Bam pupusan diti tababayan Palumbus Pasan kinang hot o sining diti manta di Sharon Amud Sapri Naratu. Sarok-sarok bah kanong puto tokod manari.

Buli ko ako yung pedo El Pira Pilipino, si Jam Kumotoluh. Pag yung bulutan to ko, Jam ko ho po demis sa 4 minit. Tatatuang po si Kodit, ano ko, ramot na hitig konti. Tatatuang ba na, mantok na pinapalambus pa sir. Si Kodit ako na si Watan, may na maramit. Babayan palumbus pason pahoron da tikid tadaw ko onam mimpun jam ko hopod da tatuang apapusan da jam ko hopod miso da tatuang sanong tatuang Elbin Elbin te te tambalo to konti sanan da kahunong apamarait ko Elbivina May April nagi kabisanan nagi kuma di Marina abon ng loveh gondihan kadaw itandorangis sanong tatuang DJ inuman po kopi-kopi o siko Eza Bahom ilang busa na kayo dat magi rumo-rumo magi ang balot-balot maya diti nageti pero rumaan dahiti hit TikTok nagi FB siwatan ko dat palombos pasan na kayo pinatod maya da WhatsApp na tino suahon ko nagi at kambalutan dahil id FB. Pagulod la, kabar ti rohyan kod pa ilang hinumbodat sa ginumod hapo da miso anam na hapo da sukarelawan sahabat madani. Dit nakaregista id pa tatangkap Malaysia. Pati lamo sila nakapasili dat tinimungan na kasukarelawanan nasyonal it manginggirat dat gatang teka kapamantangan ng papasampuro, manampuro na magigyan ang papagura dat surpo karadya padarapas tinaro ugama nagi nantadan. Unit kapanguludan na kapahindalanan kapisan lugon mentiri ICU JPM ikain talangan pinapailo dat piramutan diti maningkanan kumasuru po karaja magigyan imagawit kondaran miti lambus kampay no may rapo datini mong andit mamaguno manghup dat tanganak dit nataliban dit belajaran mangukap kasiwatan karaja ang pangindapuan kumad kamulakan na managi patahak panghupan untuk timpu dat kadaton. Libuning kapisanan tatuang tambalut hitihid FB munah kapang kakalpod pentanud kadaw kapisanan tatuang di JLP kapisanangan pendalan karaja gisam jam kapodam duh pitangat tuang ka po siko kumada kayu hit mimema namodap dati ti kada kapodap magiam balut-balut ako po Charles Lajinon kapisanan tatuang tadaw konom di JLP rapil lagi tapinay tambalut-tambalut sa Bob FM FB makikinangawangawi kasalimbahan boros dusun usunong kapio tabi basa san kadaw. May Josie Mindong kapisanan tatuang Josie Mindong isan po. It mamason dot kapisanangan tadaw ko na kumana gid tay sanan tambalot kadaw. Isabinos gabo nga hiti nagi. May Maria Johan po si ko Maria Johan to hitihid FB dat tatuang bae na terima dat mangabi ditit kasalimbahan boros dusun dat semua kombolutan ngawi isabin kangut Florida lo sebang Lorenzo saron na taliban ko kuing kuro kada kau kaus Paulinus Gion ngahitin lagi Baham pagulo makin ngoto ka sinding pasan diti man ko polombuso pasan man tadi kaliun kali-kali un kapisanan tatuang tadaw minggu di Apinay lagot-lagot dan balat akong mabarakatan kanad paralan kerja

Tanong kapiya. Gampian na dati iti pagyang balutan di taluhub gisam sa lilinaid. Sanang kada pantino, sanang na ikapasikan. Suwag kali kali. Yang balutan to ko, manta di Donnie Taipin, Ledwina, Adrianum, Charles, Adrian, nagi Jennifer, Adrian, suto ng taluta daw, talutuang di Fredolix Jamian. Ikasalimahan, Boros Dusun, Sabah FM, sanang kapiya.

Kailo ka nang ko. Papataam taikad mo ng kiyad, dot pipiaraon id kawawayon dot milod o sindualan. Arwalang taikad ang goritno pong at isa kasalaan, edis ripada akta kebajikan haiwan 2,005 it miladan daon hatus 1,000 ringgit taikad pajilan au kalabit talo taon taikad gadua-dua dila.

Moid kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sarong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi media karaja, ni panaw pa naw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pangagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po, nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Mantadi Naomi Noem Johnny kabisanan tuang tadaw konom kematian sanan tempinan tambalut kadaw kabisanangan suahon kunugi Rosli kabisanan tuang kumadia tempinai Rosie. Kami kakal pentanud keselimbahan diti maya ada TikTok, maya ada FB, maya ada radio, RTM Klik, Astro Waluk Turu Kosong Posiko. Tu terima menokodung di keselimbahan. Manak terhian, papa ilang. May dogumuot katanud keselimbahan diti. Pasan pati lambus mantad da WhatsApp pasan mantad di Marian senang tatuang pagulu poh kumadia DJ ka masan ko kumpinayan ko heti amo pia tagar return ko kinayanan ka siyo to amo ako nakapanaw amo ako kakapanaw ya heti siyo kayo mga ikago ka kasasanang ko dina tabi langad ko kumpinayan tabi pibabasan kuda kontensanan ponsiko kadi Marian, posiko Marian, pinapuatan depasan, kapisanan tatuang DJ, hanuay ko sinding mantan sisam sampit, narubat na sinsing, patakon kontensanan, makikinongo, kaditambalot ako, i Razali Arifin, Razali, umbalan ko bintang tino, asa pengulod nga megal au asiwa tantuang bayna, umbalan ko dat, umbalan datid, itimpo dat, bontol, kata pinay,
1: Razali,
0: Pasan pati lambus sembalai tak ada makin nangau no kam pasan di tambal tu kote.
2: Hai, senang tu DJ. Ya jadi nak ubi nanti kita mau tu masa nak kongi kuma kau dia am kuma lagi bagang sagi lagi am. Ya kita pulan, aku terlek. Ida tu majen mahapa giam sistem bandara ni konsiko tu nak pergi rubak tak ada nyete no kesenang ni dah mama nak kasi te mam mama lagi di JP Minso lagi kuma di dah di kaliun sem simbua tempuran sabihin na sa gendera na o Adil Malik ano ko na siya na ngay kundad na siya to sasagat mo tiliyaw ko to galang na tininatan nene siya minangaka na duri ang tagayo din dito no gupo din sasagat na tiliyaw mo kiano ko na sinding di ang buras mo di dito sa karuang kumadap ka kung kapon ko kumadi bagang sagi ang dadi ka riyon sinding dito yung Petros Kuntin lahat ang buna niyo na di
0: Bahom, awak kan tahu siwatan pun itu yang baik nak tak sok orang madap ngak sinding diti melihat pati lembus. Pasun potunud manta di miasin M Diman Sutonan Tataba di Roni G Sigo. Iko selimbahan berus dusun sabab BFM senang kepia.
3: Sinding diti

Masad au asanang ko ngayong tawan, kada pumansay, ano na po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang pagapon, kada ang pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, nagi, kada pimbasikal tasado. Ko ngayong tawan au asanang, milag kapagawit kada tsandat, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong tawan, manikid timpo, mayad met Malaysia.

0: Saruana dan manahakngis kyo, okon ko bay na no, ngati kita daw, inong ko na po, om serera na po.
1: Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo med amwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rongok ang ilongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapang magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukang kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

0: Aiso lati do pohimbay to mo jalur kemilang nung aiso sendupan kuminabo pogun it ginabo dotoko. Sendupan kuminabo pogun apatut potonomon om tamangan moedo auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi Bosian, Pakinongono,
2: Pakinongono. Sahimban Bos Kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi Oswau, Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinongong.

Mapadam 6 buhan ka sizam, 1906 nga padam tahun na po nga, kinapunidangan isa pagun Malaysia. Pasampuban ta na malazu, Sabah am Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia, ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuban, kabakasan om kaginabanto ko, sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, kubasanan om agama, matumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

pinasimbahan o pandila Sabah do Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah, ikumoiso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu sejamatus anong padam toho gisong sa ibu sejamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah, ikumudubo na po, nga ginuno damatat koiso o buhan koiso, sa ibu sejamatus bahong padam dubo, gisong da sa ibu sejamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Sabah do baino, nabumusaba namatat Pandila Sabah, ikumoiso, om ginuno, nipun, damanom buhan kosisam, sa ibu sejamatus bahong padam bahu.

Yeah, tabi ko nga Vin, ating punan, Vago, hihingon, dato ko doon sa Bob the Team. Yan pa'y hoso, kapag humanta di, Johnny's Gilbert Dusty. Itando, tadaw. Dalihan saan na ba si tadaw bahin na kyo? May daon nuno pa da? O, tapapan na saan dato ko? Nga, tamay mo na pa da? Da, ba si kapapanay? Baham, tabi ko nga Vin, tumiyang gusto ko, mamahis, kinavo. Kanong kinong Vago na hoso. Miti hoso, tadi, Jaikul, Severino stating naikot hangad ku kuma diazu kasayban bos kadasan naikot winasi oswau tamay mo.

Pinaintahan mo ko palintan pagun sabah. O ko palmaganan talaw sabah. Doon to ko tohong panam iso buhan ka bahu dubong ay bu dubong panam apat. Pinaintahan di manunwat ko palintan pagun sabah. Datu sari panglima Haji Safar Untong. Maza iso kintahangan suat. Do tadaw sabah itinodo di kabuhimo buhan ko onam. Dubong ay bu dubong panam apat. Om pinahabus. Di korbong opod buhan ko onam. Dubong ay bu dubong panam apat. Montok papintahan kumaginuan. Do ko

Tapi kong avi ki variti kapayhan song hamin i notoy mo dagay. O miti na pong anambit agay mantad di Humphrey Bingiap do mantad Kampung Mahandoy Pinampang. Papayo do minidupagun i Helena Mintain Mojito di jam kahimo pat ngapod minit min susubab di kaniab tadaw ko anam ko duvang pram sisam di tibuhan kavahu dodoy ho id Kampung Mahandoy Pinampang. Mantad no kaya danditi do manu di papayo do paganakan majingal, paganakan bongking om paganakan tahansing doy nambanopo o mainsanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sodu om id samok. Tuhasa ko natinan di tongotiagak Helena Mintain Mojito do tadaw suvab tadaw kaiso ko tahong nga panamiso di tibuhan ko vahu do dayo id kahabangan paganakan Kim Hock Kampung Mahandoy Pinampang. Nga paghudi no viton pahayd doy panambasangan Holy Nativity Tarawi Pinampang do jam ko padamiso dong suvab. Moy do otahinasan ko sa Diyos susugutoku. Kapayhan song hamin na panditingin na ambitagay mantad di Humphrey Bingiap do mantad Kampung Mahandoy Pinampang. Papayho do minidupagun i Helena Mintain Mojito di jam kohimo apat ngopod minit min susubab di koniab tadaw ko onom ko duvong padom sizam di tibuhan kavahu dodoy ho id Kampung Mahandoy Pinampang. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do paganakan majingal, paganakan bongking om paganakan tahansing doy nambonopo om insanan tabinay walis om kinovangan no gingavi doy sadu om id samok. Hasako natinan di tangotiaga Helena Mintain Mojito do ontok tadaw suvab tadaw kaiso ko tahong apadamiso di tibuhan kavahu do deho id kahabangan paganakan Kim Hock Kampung Mahandoy Pinampang. Nga paguhu dino oviton pahayd do id panambasangan Holy Nativity Tarawi Pinampang the jam ko promiso dong suvab. Ingkakan iti kapoyhan do suang hamin.

Paston ko yadan mantadagay doy sa VFM ko sa imban bos kadasan kuma do paganakan inatangkisadan do sanguhun di kopusan di ho di hansan avakas o ginavo tumuguvang timpu ko yadan diti siyono mantadagay.

Tapi kung avir ba na jam ko tu, 2 minutes na di dong sa update pagunta ko. Tumihong busta ko mohi sa ginavo. Ay ko jam ko tu, tohong upad minute dong sa vab. Ah, babasan panakan, hozo tadaw, minggu. Amiga tumay mo, moki sa kaday do, tabi na yung avi, ipapabuso na pasan, masa do, niti WhatsApp kyo. Dibo, onda himo na ngan, himo na oiton ko kyo, himo na ngan, man, aniti buzuay do pason do tadaw bay no may do agugumu no ditambahot do kanu popompo aniti makihombus do pason anu popombus anu ko popombus do pason bo nung avasi o pamahavan do telepon nga manay mo do pamahavan telepon nga inkanagi hansan do aniti tapi na yung avi manak sa kodung kuma dogo konti do sa Bab FM dong sa Bab Litik yo hi mo nangan oiton montok no da babasan panakan hoso tadaw minggu dari may do agugumu na dia tambahot do kanu umampay do babasan diti do tadaw bay no baham kanu mohi sa ginavo kinungot ako sa mantadi January si Paji kotumbazay no sutanon do hoso Ana Stanislaus, Omni Jefferson, Jeffrey Sipili, yaitan na piginavan dito. Kasayimban, boss kadasan, negot pinasi, oswaw, tumay mo.

Don Tati, Dennis Nicholas Yang, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Ogumu patambahut ngavi di Alicia Lilim diti tagal na di oiton kya tu nakaiho nga visi ho diti isay nga vi tambahut di Alicia Lilim diti ano boss ano kadi Alice diti kopi was yan tadaw Minggu tadaw Merdeka Suvab tanto do Ogumu kani ka e DJ Ben ka. Ngakon ko DJ Ben ni Bino. Kiva do hal to console main tin ha di DJ Ben tadi is odi oniti menempuan dia zo do tadau Bino. Bahom sa Lucia tati bibi ngan kan lagi masan do ko Pivosiano Suvab. Kumadi Bridget Samuel, Kim Lentienfo, Helen Young, Rita Dedora, Marianik Basintal, Om Ogumu po suvay, tambahot di Lucia Tati diti. Miga di miga di nabos ko di, dahimo ng ngan o iton ko, may dagugumo di pason do kohombos ko. Pason di Lucia Tati diti, kumada to, insanan tambahot daw. Kopi pasian do dong sebab hansan hidas ko tumay mo tabi pibasan manta dago kadi Lucia Tati diti dari hansan da pengongo tambahut ngavi di Lucia sundung pato da au ai tongan nga izizu na ngavi no nakoyo ko no isai ko tambahut di Lucia Tati diti bahom itya hozo ongo do to ko bai no au hatang muhi dai dia kadi datupat Michael

0: Ay, kopya boss yan.
1: Pakinangaw, no?
0: Pakinangaw,
2: no? Pasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot kina si Oswaw Tamoy.
2: Kanaw, kinangaw.
4: Ya, tapi ko nga vinaikot na di timpo muntok di tiya babasan panakan hoso tadaw ko to tadaw minggu dari hoso i na aniti paintonda do dong sebab diti iso paing hansan diaw kadi Helen Gintik kiti tapi ko nga vi dari manay mo sudah pemahaman telepon isay dati ko paguhu dari Hansan da katanud aniti mana kas kadungan kya. Hello, Pivosian. Hello, Pivosian. Oho, ISO. No, ko pamahaban telepon tito ISO. Okay. Ah, hello, Pivosian. Aday. Hello. Hello,
5: sayang.
4: Ya, Pivosian.
5: Pivosian, nagdaya.
4: Aha, isay gati di.
5: Adila.
4: Oh, ba pamboso na paso no Adila.
5: Sabu pamija pai ga ba kon heba na Adila jito ni ham sabo dao. Mi na ne kanching ham na ge ma malago sa lambo le malaban. Un na gusto la males lo sa dagigo. Aw na bali ta tandaan da ko de sayang.
4: Oh, piano, himo ng angan-mangan sebab na po nga manak ako si Vatanda at ang bahot nga visuvay. Kaya mo nalifon? Adila?
5: Kaya ko dito, pao ko pa mong kapantay. Taka na si Helen yung falling by John. Kaya ka na sa'yo ang katawadan.
4: Katawadan, Adila. Day na ka na. Yeah, dari yung tabi ko nga vi itiya pason no tay mo. Maza ditia WhatsApp da Sabah FM. Shalom kadi Florida kinajil diti kwibosyan. Hansan hitas tamay mo tadaw minggu ompi babasan kumadi DJ Ben ka. Dari umusi pason kumadi Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Joseph Botilu, ogumu pasuvay tambahot di Florida diti paso no na ba Yesu tanaw minggo diti yung katabian tanaw kabansaan kuma Yesu tainsanan kadi Florida diti baho mo kinakatakop mahavan. Hello
6: iya
4: yeah, kapivas yan
6: nikikaw ay DJ
4: sa iti
6: ako tiba pingi mata pingalawa dyan mata kutablod kung sarang kutablod
4: yo isay gya.
6: Tingyew lawan siya. Masyarakat sarang katablo.
4: Oh, ba. May no, pang buso paso, no?
6: Sebelum pati yung kumadikaw lah.
4: Katawadan.
6: Kadatang adik kebangsan. Kumadikin ni tangan sa pinay kong awi. Ilad, sarang, timbang, timamang aris. Tama, waris-waris nga awi, ilad, daburon. Ang ano pala. Jadi, amo ko na rito ng aran, sa pejet lah. Jadi, ay na, 31,000 bulan dito, ito na, penerimaan at hari kemerdekaan ako di 1957 dan 1963. Jadi harap ako at ako tako na pwede kano na menyambut si hari kebangsaan ako nga. Harap ako siya ako lang nga wik yo, menginom ako na wik. Nire na DJ.
4: Katawanan, din ako na. Yeah, naikot winasi. Yeah, dari mo katuhadan kumatamba tapi nai di bayno di nelfon au tagal ito nangan ka Egison set o misi ho nang avi. Ah, dari kinang pagkat ko mahavan smusut. Hello, Pivosian. Ay, manuk wago. Minggu kok.
0: Halo.
4: Halo, kopi bosian.
0: Aku kopi bosian lagi dah lagi.
4: Iya, saya gitu.
0: Itu ya agang mekat kayu madang.
4: Hmm, ba agang. Pembesar apa sah nu agang?
0: Ba, kamu gua pun kau mah pada apa yang pakai pegangan kanu lah.
4: Kata wadan.
0: Wadan kau lagi pun seperti ngan tambah tahu di lah. Lagi ada tampulan Abdul Malik, kami Janupin, Yubung, kami Janilanog, Om Koyokmen, kami Rose di Sugud, kami Petrus Tambunan, kami Perpasan. Kalangan dah dengan suap tadi Minggu. Kebersihan lagi dah memamut dah tadi kebersihan di masa-masa itu muntah. Wika kahana, Gigi, usi kau?
4: Mm-hmm, kata wadah, enak kan?
0: Okey, enak kan?
4: Iya, agang mantad kayu madang. Bahom kanu mo mohi sa ginabakal na mo kinawada ko so mantadi Helen Gintik iso paing hansan diaw.

0: Ya, tapi kau ngavi hoso nongo dot ko di mobile no di hoso mata di Godfrey Nomuk. Di bayno jam ko tu tong pernah menomin apat ngo pernah menominit jam ko tu apat ngo pernah menominit dong sebab dia pergunta ko. Tumi yang busa ko dai daba besan penakan hoso tadau ko tadau minggu di ti tapi kau hoso ongo di sebab no mata di vinon ku bayno kadi Ivy Bakansing om ko intiti ko kadi Rita Juining. Dari pagi dah mana masuk mahavan telefon, mike pahit si sifat tak bagui tiap pason masa doi the WhatsApp do Sabah VFM. I mana gansing mason do kopi bersian, tapi tak ada minggu ka. I Julian lap ya apa tadlin tuhun tampunan mas magano ko sifatan pong kapason kuma do pagenakanu di Jejo kaditi ketuhadan. Kuma sa VFM mana napanay DJ kuma di pinsan kuma tainsanan tampinsanan Reverend Father Bishop Sisters Nogi tampinay tambahut kung avi santop katutun pason tadang minggu tabi pibasan kanong mugad sambayang kaldo koswa bayno makianu wala katamay mo tinanto ko sandi kadi Julian ya pa na ikot finasi katawadan Julian mitya also makyuni do hoso aha I saw do makyuni hoso tadaw baino oy Richard siyo adi kanya boy kapi wasi ano sebab kadi Richard di team mason kumata pinay nga vite dahi sadu te kay samok om savia mungkin kinongo ko sa himbahan boss kadasan man tadi Richard Binjin Austin Duzon sugud John Tati ngayon ka naging mantad lang kawit papar mamason magano kasivatan mamason kumatambahot sa Bavi FM miyaga di Robert Obot Moody Gili Alice Shalilim Bridget Samuel Lucia Tati isa gati Frankie Tan i Mike Malurin oin sanan paginakan doid oin sanan paginakan ko kaditi yang pai pasan kopi pasian atau tamis na datang ko do tikita daw yang pai balakat minamangun katawadan kadi John Tati diti ay kanu tay mo to ko tip mahaban telepon hello kopi pasian
1: hello tabinay
0: yeah kopi pasian tabinay segeti
1: ya ko iti dance iti turan
0: isay
1: dance iti turan
0: dance oh ba oh. O pambusan na pasan no dance
1: ba pagulo po mo ikaw. Ako nagi nangandit pamata malot ko kid tuaran ka ko ilong kim yasip ong itang pulang hilag kapatang paruli ong iubog hilag bantay itang paruli ong may paitasan kapisa na ando tanaw minggo ba rin natang pinay
0: mm-hmm. Katawadan
1: kanugyan
0: eh. Yeah otopot na ikot binasi ito pinay katawadan.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Oh. Dena kana. Ya, naikot pinasi ko tawa dan sa kadong dia suyo. Di bo pason. Oh, tagala gumon o nga ando oiton. Oh, eh gisom set nga amo penggon nop nang avi. Hello, Pipasian.
2: Pipasian ni gidi awe. Johanna.
0: Kopi vosian na gidi awros.
2: Oh, no aba no wa na di.
0: Avasi naikot pinasi o suaw tamay mo.
2: Niya pagkikinuan pa ko.
0: Ba, pambuso na paso, no?
2: Okay, pag-uho ko ma, pwede pag-anakan, no? Ang pag-anakan ko na dating kapong sugod. Ang pag-anakan na gina't ang pinay ko na yung bono, pwede sa lutay kay sa mok. Ako nag-iwan ni Saka ko, Lina, na dahil di gunak, na pag-anakan daw. Mga nag-i-di, gino, ay, di, iron, gino, dahil, black prison po na. Nagana gidi Michael Vinci in the Luya Kampung the Kasigui initial the Ibalay Police the Labuan isali about the kapasan hansan daw lang pwede sabaw-sabaw kumapamungon kung na pwede nabid ang nantanda eh ang gisang the zip ang hansan daw na ako kukwasan to ako na ito nga dito di ba no umiin na Johanna
0: katawanan katawanan na ka to
2: Hindi na ako nagisiyaw.
0: Ya, yeah, naikot pinasi. Ito pinay nga vibay no. O nga di bo o pason ba. Iti pason masado WhatsApp do Sabah VFM. Shalom. Kopi po siya no. Subab tada minggu. Kumadi Zandi Dolores. Florence Boyjol. Farita Kinajil. Dennis Yang. Lucy Bibi. Alice Lim Kampay na ton. Sanan tambahot ima masopay ng ngoda. Lidiyo ka diti. Kopi po siya no. Subab. Hansan do. Opoin lati ko nga vi. Balakatan to ko no da mantad minamangon. Amen. Kadi Helen Young mantad inanam katuhadan Helen. Jadi misal pop mahavan telepon. Hello.
3: Hello. Ya kopi vosian dong subab jauh DJ.
0: Kopi vosian dong subab nagi saya gitu di.
3: Isau si bug di bentai temparuli.
0: Bab isai yung kapano bay no bug.
3: Humusi so po dado sa dada di aayek dapat ay pasan-pasan dot ng katambahot nga bi. Kapag duhupo, kapag duhupo, mapuhay de diaw, may ampay paganakan, no, hansan daw, hi, das tamay mo.
0: Kalahwadan.
3: Musi zaw da, di pason, nungaw ko pason, utino, di, eros, katawadan, nag-iagang, dahil, i kayo madang, i-dansi, katawadan, pason, no, i-dansi, nungaw ko na, i agadi tumpulan, bagang sagi, i-manikagraw, nagi janilinog tinggam satur jani satur agmo pati deje nga aitan kuno po ngan dia tiho de mantada em kay kateje tem nakampay nang abi tengangan ngan dia ze tem kambahutan kau ngawi aito nda sweta daw ampasan ku kuma dia zu kapibasian de mengambil de tadau de merdeka kamae di hansan ng hidas to ko mo iino DJ katuhadaan
0: katuhadaan nagi kumadyaw na ka na
3: okay
0: yeah tabi na nga tambahot doy the WhatsApp tia TikTok daw sa Bavi FM nga mamasa naging nga vi katabian ng konsikan kumatambahot nga vi i Jimmy Sol Julius nga mamasa naging kumado tambahot nga vi paing kalajahay doy JKR ka kapi po siya nung subab ka di Jimmy Sol iti kumado tambahot nga vi tadi kanong mohis lagi na vo kanong mukinang o diti hoso mantadi ay vibakansing i vinon kubay no kain titik ko kadi Rita Juining.